Akasbani Silsar Numidang mayroong pong mga gaminit mga atsat kibagaloy na na na si Jun Thagi Tarik Taratarit Kristo Kumjali Singani ka kuntaro yamsa kaysa numit ki Manipuri Thauram Sandok Bahawjari Thauram Sandok Chari Bami Tar Chahum Humpuni Thay Dasami Kahumani Kilohertz Sanipan Kunipan Amadi FM Megahertz Samaga Ani Dasami Kahum Nasi ikhwa ki Thauram Dalai Jare Tungan tungan ba sesak pa madi sesak pisin ni kun jelda matami sai. Han bada thamjari es bahariti ki kun tokta es tahir sajabamna sairang vai sai. Lovirasi.